njengamanje njengamanje nginobaba uNkosi Nathi uMoses Ngwenya wempumelelo, the lead singer wempumelelo, ingoma yawentsha le ebisithi yona unonya bathini awunoni umhlaba, ukufa akunoni madoda, lo mhlaba awunoni, usithathela bonke abantu esibathandayo. Njengamanje ngithenga babisele muva abantu 2002 bakhona ingoma ebengimnandi kakhulu bengidlala namhlanje emini, ngathi hayi le namhlanje zoyizwisa abalaleli. Ithi yona mntanami, right here, right now.